me a show of him crying. Aye. O si yen su fula mama ti ya so. Ebi ade wo ha o ni sai. Mama ni ani sai. Kache rade wo ha o ni kache rade.